patena bukuku gaga siyazidika wena wazukuku ngaga chitba same jabandaba ish same kalagata same shakalaka taste.

0: Qale izolo mamela inkqubo yakho, hayi iyatshisa, iyababa, ibaba njengobelepele. Ika-100 of the 100 bababa nje. Thatha 100 ngabo ufake ngapho, thatha 100 ngabo ufake ngapho, hayi iyababa inkqubo yakho. Yho, qoma ndiyimamele nanamhlanje, qomba izolo mandingakhomenti kwa ukhomenta tu. Andiyimamele, mfundo apha ebhofolo. Danko.
1: Jam early, jamming you up for the day. It's a Friday vibe on True Experience.